0: Ah, it's Tracy. Say, say, I know, man, Penny Gusu, at Motawa, okay, Anna.
1: See, I come out of Hanum, dear. If we allow you, Mampany, if we allow you, and you will be your dinner. Now, so I'll at Motahanum, dear, a deputy defense minister, Buddha Jensi, local government minister, Ahmed Ibrahim, DJ president, Albert John Four, and if you put a free Zoom line on NSCR, more a year at Motaham, no case.
0: Na mona mo kromo so amokɔ ne no aye hu sɛ emiamia hodo mo prapra ye eboaboae no na bola na no pa nyina ne ahomachin ne gukrom ne nyina ya sesa ana mokɔ nyina no muja bola wakyire
1: ai anopa ne de mi hu sɛ e big kwan ho nti anopa na president ka sɛ ene dey no eye da mo de si wo sɛ ye de besesa bola enro mo ye ye nyina de egusu asɛ ne ame no ka sɛ abobɔ ya no bepe mo ha bebre na Oma be pie mo ha nwa o matesa no omude ebegu eye transfer station ha no se nti omugusuwa omugusuwa
0: matintin no je se mo be wo ho ma don kubu no je se ba na wieye sa na tie
1: ai na so se ami no ka se de ye ni zoom line of one eta e ko omu transfer station fufu nti ye ho se ko dure ho asem nyina me de be sun
0: mate Tracy de tie why de be ka no chimbra na ye mfa mo mo ka se gba hodo edi anim no Tracy e japoma e na tene kan na ye nko agbogbulu si e ho na e metim no so wo mo e prapra na prince oso asiedu e na edi akire e nti ho no so mo che so mo wie pa krote kole om jomani e che ho prince ye ma ha o
2: meje so poko a
0: na mo wie agbogbulu si no ana se se mo ni kire hen
2: yo me no ka se de da so e wo agbogbulu sia ye kan bola pa woman for etiti fi gatem ene ejoma agbogbulu sia de me fa ne se eh se di de ta tu de bia ko be di kan bola pa sumwa enya asem ketwa e ye bola bebre me no ka se empenifo e de shegu akoma wo mo de tipa trucks abeku ha wo mo etwe bola e di ku Accra Metropolitan Assembly AMA mayor no waha anopa no woni ni mpenifuo ansa na ofri akoka mampenihu e wa alajo me ni ka sei wo manfo na wo eguwa no egusua e de wo mo achi ebi nsu na wo mo gusua e di dwa wo mo chi a enra ye clean up e course no wo mo de wo mo hyemu bi de mum efie wo mo nsu medidi e tese se wo mo nsu e di dwa na wo mo ekosua enye sika e di ko mo botum Eti minu kase die ya babe pie mu ewo eye yam market ehonu nsunu empenifua ewa hano ewo ohao awudu obia wamu pese wamu ni eche adum FM sudie ohao beyi na muwo ewo yam market ya edifani sanitation ewo nsem
3: kwa jwa problem na ya wani se ya miya ya miya yu tino ya tino ya yu bato sinu asu se ya miya natuwa
2: Ejom ube pie mu ananka ha no womanfo eto ntos ni ade no ahokeka no enti sa bebre na na womo atika niema ato womo niema so a womo enidwa ebi nso ene demo kitinkiti a womo nso edidwa bayere fomu akwa ehu se bi didwa ebi nso eka clean up no eta no be pie mu ewa agboblo sia na de ekoso ana ade ba ku nso ebe hu ya na enye kura ni se calling eye o sadama calling na ewo ho no gata kesie na wo bridge ni nche no bola esumu no enye bola ketwa bola pa bebre pa ti se peni 40 yemi e me peni 40 peni 40 yemi omo wese sa bola yi omo be no matim because ensu a e free odon na e dey pa no se wo mo anti sa gata mu a se ensu ni du sa eye bridge na se dey corner se ensu no entimi ko e ya dia ye dey ni be hu wa ha e se peni 40 e ma woni ni e ko ho
0: a ayo ni moni ejuma prince osua siedu na wa chire mu no na yegusu pre o yegusu pre ye wie ye don't come more ya won to be kobie shop etitiasie sa na so pie babia won boa na musie si krom
4: ani abusia yentu aso na ye kamro no a enese yesi yesiesie ye prapra wodie na mu edure pa ye wagagbawe

ma gin fi ne kɔpo ma wadane ne humo sisda wo kura poma wo sei mu from tema to bantama do obi eja wudi agora wate akoma afewi asia sadie sa na boys aye wa wudi agora wadane yo wo so bi ni maka wo obi eja left and right.